kachan chi yung nuling kan ki pyoge lirmi sengge naba lengge samar kukam se shu tang chitu tere ke samri shu yin. Naba soro tirin ji nga zoi pyoge ji lirim ka nyandu shu juru. Nga zoi lirim ka chachin tar nyungun tep ki chazu jik tang kamangane nyi par short wave meter shibji shechi tang chusuru shibji sheku kilo ostin don nye jasmuch tambay tosay nag se he. Naba soro tirin ji nga zoi pyoge ji lirim na song joi tang teje pyoge chode nilu ki kwar tam joi tang shing na song jib jie ji kwar tam joi pyoshe che sen nge se he. Ngan zui lirim ka gunzu shu juru tomar chue dan shire ji lirim kong. Laje si shi zu jen jino kongsa jamgoyin jawa wangbo tamze khen chen sikba chenpo ji zun janpay nga wang lo san yi shi ten zin jia zu si sun wangju chungpa mewe de baya sangbo chwane garin zay na we jalun ka nyan du shu kin.